alipo ye narambi ati wondi zao kuma sunga fana nao ndiwe ae ndiwe kabazi dia saka uyanga na angana

alipo ye narambi ati kondi zao kuma sunga fana nao ndiwe ae ndiwe kabasitia saka saka uyanga na angana